Baba nakubulishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyari ye lomro te nyomo yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome yoni miri maru unu mundu Awila mba nakubuni shigubiru tuti mena mario yin nyomi te kuoko bingo pien tuti lo shigipini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini torubiru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pedo nga tuti ba bingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome Yoni miri maru unu mon Baba ben Baba ben

0: kawuyi jo kobo ni mani jeng shubno morbuo shigi pas kwanyo lek bolo pinga kumino nga miela miela ni diere ni kobe koba teni diere no kobe totere ni a yin koi shumi diere no buli ana wora tie wani shigi shuka kirangate mako kirangate oro ni pin mori atual akari bango kere chona kati pijodo pe aneno adina yin beri winyani ya joche ngore mine kodako noro bayin koba ben winyo garbo ni mat inga dano nyoma choke chunga keluge moro tara kelani ni burro burra ber wani na pe burra bera keluge ene luenya wora wera ima dong ko mechwe chunye gong winyo winyo garbo ni mat ima dao daye winyo garbo ni mat ima dao kobiye ni nyoma keluge na chunyo pe yeshon Jungjo meriku dia dine kadiango. Amen yitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo komotone katina. Kono wana dago, achumu wijano pa.
1: Neno. Kwewele wele ye.
0: Winyu karobori mat, ima dao da ye. Winyu karobori mat, ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Dungjo meriku dia tine kadiango. Amen gitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diu komotone katina. Kono wana dago, achumu wijano pa.
2: Piyum yek kere wer kwaro.
3: Bimimar me pacho.
2: Iti yunyo or radio. Or radio.
3: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: diana bu bat dina tim li ne ciol ko ñu waan de bela be ba kayen ko non aya ma di ni bi
1: Iti Uño or Radio.

Jal wat ming ming wel tiago lo tien wa. Un mon ko wimba. Ayaya la dina. Kiku ma be kan mo ogang pala dira boy mister. Hey. An ana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en ko madam segi ko ma igwak eno. Hey. Kiku ma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi aboy. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe na e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwi ni du cho ki ma. Cho o lo wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chwi ni ku ya wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu. Nyaki liri yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ana wachi lu boy de ana ber ki tamne ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ana ne boy lu boy te ka ko machi put geno pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pengen diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

kwerwanwo jajalo lima wara jara weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wu met anan wati a boy a live na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane ko mayang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka ta mate tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye o mer kay nano poko kana ni kimeja mak wiir ko maki vanish ta kai ming itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mista ana wini ka chotu ki chak log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma dak ta pi no ni kom chao bi chele ko mera mo nyak pa kar ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kar man dok tuo mo tie la ten chi dok raj do la ten na man kir yan ngo ma dak ta o choy ne mere mo nyi cho wati dak ta wati mera mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wadi ha a boy ana bere kan ana gine way kon ken ki de kar man taib yak man yen ma buru kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo wile mo ti yele kan tamne ka ti ki yat ni ci ol to ramo ke la la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kon de wa ka tel le ga ana winyo ka cho che ton le ga mo ma pe ni ruba ruora tu etian jo mate ka bin yo kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutuji tutwale tutwale wele waman me ir getek chwin wet ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan amen ana wacha boy de kene don ker yo polo ba ci twar ber en ta boy wa wachi ni jang muti ni mo ka riyo na mo ka tel lagi ki bi kor ki speri gen ko ro e jao chamo ni ma bere are lo boy te jao lilo ni ma wo Where a yoga tiene wo Jai chamo ni ma bere Ari lu boite Jau chamo ni ma bere Ari latina Jai kwero loka wo Ari lu boite E, e, e A boi chero lok di

nomu wopenya tuwe kome. Ubera no na de wopenya tuone tuwe kumu magi nengo atuwa ugamu ni tuwa na maga ni ngura. Uchoro kora opo kukia piyana ni yagata. Eka ngeta chair, chair ote chile pa miwi ya kain. Eno kamo kini ni manu shangu yotu yin. Ilete jangu, karo kubi putia shangu ni yin. Kobi. Ubera no na de wopenya tuone tuwe kumu magi nengo atuwa ugamu ni tuwa na maga ni ngura. Uchoro kora opo kukia piyana ni yagata. Eka ngeta chair, chair ote chile pa miwi ya kain. Eno kamo kini ni manu shangu yotu yin.